Paisun kuya masikuna, ñukanchi kay Latacunga, Cotopaxi markamantami uyarispa katipanchi, Latacunga anki, uyana wasika, yankashpa mi katipanchi.

Sinami ko to pag si Markaman, ta siyang kagunawan, ta kinagunawan sa muskansi, apun siya mga pika, siya mo, doon ko tamay tiramosyo masikuna, kaya kama, asimanda pacha po niyo pangitse, susko pacha, sisipe minyo kansi, tutamandapi, siya mo paso. Makamasi Santiago Naula, ka siyang karkami, kaya kama masikuna.